bibia wo bi asambre wo tin kan yamishia papa na on your kese ye dan yamia sese wa sande ye nkwa chen na wa maye hu eda fofura ti se mama nyami on shira papa na on your kese debia se de ya na wo ye ne da no injai koswa na yen sasa no pay for phone no na friend pa ba ko sa 10 ka chiro obi no bi sun kan chiro bi obi sun kan chiro bi no bi sun kan chiro bi se adonin brena sin yedu hobium se yen yin na yen papa bishop abram kujo nyame nam ne soswa na nyame nam ne so odi ame asem no e de brenya memba asem no ebe bo nyame memba abo abrabo na ma woni ada ho na mo wetumi abom paye intimisa wa ka chiro bi no bi sun kan chiro bi frobi no bi sun frobi na ono so fa ni fidi ni to ana ontie yen na nyame ebe shira papa apa eno mu ana ya ba ni ebedu ha se ya na che se ya mi adomu arakwa ana wa ma de pe bi a chi yen ti ya ba asidan kuto ni ade mu otwedu ampon yakopon se urade e ya wadumu ana wa san di ya ba che na wa twe foforo ase ebiom ti mi sra wa na pe bi a so obi a fas da me urade e gbore mu ye social media handle no so na ko ye Facebook ho no mu no e Nation Radio GH Nation Radio GH gbore mu ofa thank you Jesus ne fa ho be pray urade me da wa se na afi no fa prayer request na ade no so kan wo share program no so kan wo na nyame be ma wa ye kese e pa sa so ana gbore mu ye YouTube no mu so wa YouTube no se Bishop Abraham Kujo Ministries. YouTube no se Bishop Abraham Kujo Ministries. Also bore mo for thank you Jesus and for bebre. Now for prayer request and so eka ho ewo ho. Na I feel like a comment. I feel we are share program no so assign ka na board on market one so abri bia bebe bia no obenya signal no wenya link no. Na so wenya kwane ya bompae na wa share e dia ma wonu bi o papa bi odofu bi no so wenya kwane follow bompae ni bi. Program ne be ko ni wiye no na urade nam so no de ochi ene fa hodie e de amano na ono so ne ho ato no na nyame agye ne firi ne ha oni na mane e bia oni mu no na nyame so agye ne firi hye ne so se nyame ya do ma ochina anopa no na eye bible kese ni program kese ni na no e ba so ashine my kataman so project ashine my kataman so project ho na program kese ni bible kese ni na no e ba so mama mesro we you home from send your papa kind of bomba dey say obepe chalu weteni bi wan kasa wo dey ukuru dey ogire dey womba dey tobi petalu weteni bi e ma wa wo e ne womba ni nyina obi a pebi mo mo na nyame yaduma ochira na pa no e odi shea papa wo asha my katamazu project na nyame be mo wa yishira papa apa na wa yokese so.